kotoa pe, ko e kamata eni ai nau tukituki holo he ngahi api no fuanga, ui ui kakai he ngahi vehala, pe ma ngahi whakatahanga. Nei pehe Dr. Suliana Mone, ogu mahu inga foki ke tau toe wakai iange, pe nā nā whai hamea o hange ko ngai palo mesi ko e o kuhiri. Nane pehe o kuikai ko hamea ko tawa pe ia o ku palo mesi e kau whiri te nā whakahoko. Kua whaha he Palestinio na o Ruth David Adiang, tene holo mui mohono whanua me he whaka a mauanga whai hia ko ia whakatoa pule anga i hei. O ne pehe o kuikai hano aonga e whahinga whotu tu upehe ni ia. Koe mui mui atu peheni he ui ko ia nai whai e Palestini Donald Trump i e whakataha anga ko ia hano Waltaha. Na e awe pe e Palestini ia ke liliu ko ia o e hingoa. Na e lawe pe e Palestini ia whekau aki pe mo e liliu a e hingoa ko ia a hono whonua. Na e ui ko Nauru ka ihe ahoni ko ne whotu e ui ia ko Nairo. Ka tanga pe ngong ku okumai maktato le ako ni whatanga pe ke mou mau hao lerei ko au flipa moturalo tua whātu.